tene tering ki sungse ka sumbuti no pu sumse pe mangse gyurse de hi ci juen cham tha dang ki nyim kyor dong lin kan ki tian ne kya nga dan cho nyin chi mangse ki khe chu dian ba shi tha xie ti da yon be ge bli ya nyen gen cho jang wang me ba chap de pe lo si cha ryong ho din je chi do

0: Siri Loja.
1: Tang na cho go lu ti zong bu ga ge chang tang so nang san be chu tu ti xiu cha ge ge ze ki tem lam ge che ngang ne chun be ge ta su lo gu bu yi sim li ya yu gu

0: Dine, ta yuko sacha susu la yung rong ge chechu yubi ge dine tuenzi tong chechu yusu kumshi la su pa mambu jiwa ria. Dire nga tsi, ta u ge dine nyendo ge te la tam shepi ge dine rulu tong lu su chenda shiubi kola nga si jile shi ji yi.
1: Na na rtamu yin kosa, rtamu mawa yin jangri ki sa sin de rong sa, na ge na rtamu yon dine rtamu mawa yin jangri tso, na na dama yara yo sa. Dine chenak senya yin kosa, senya mawa yin sikyu ge sa. Senya mawa yin sikyu tsura yara geni la.

Mashiya ba chu dan xi ba ji de yinji sen nam xia ro. Rang nian leng gen ke ro. Rang gi pa ma dong jian fei qian dao yong leng gen ke ro. De jin pa ma nang le xie jie xi ne. Rang gi da ge tu dong gen ge chi de yao bu ke ni. Rang gi che ge le yao bu du. Che ge le da bu yao bu xie. Che ge le lu su yao mu dong. Sen ba yi na da ngan cui xin cuo yong le re wa xie jie xi ne. Ngan cuo ca mei nyang de na chung yue ne. Che nong de mu long wei. Dian jiao ge xi jia le tuo nan xie, luo zha dong qing cong xin cuo cha ma niang le xie ni, che ge la sa xi dian bai, cai suo ge zi rao xi niang de zu. Zhe dai na di se ji jian bai, an cui ge lian cai yong de ni dong cong jiao la zhe song, an cuo cha mei niang de cai suo la ji zhe xie, qin nong men hong wa le ngan guo xie, che ge cha ma lu se de xie ge ge zhu zhu yong an. 才能用途白这是门徒学那么最低大的把神经的话推荐切学听你们个人才能按错拉用中用

0: me ba chong thung la ma je nga la nyu
1: yim chin lo
0: kali si wa chen che no za kha ni na wa chong le pa yo ga xiong

yem cho yo na ja sa chung je yin de ye yem chu me na jang kong ni ra je yin na re shi ya chi tu ma zhe ju re shi ya chi tu

Changpyu siya ki lushe di senru bichi la, nabalinge zoro mutu piya ki lushe di na, konanbe danawe lushe, zashi shukte siya di si. Xe di xe zi tang xe nda mangchun ni chungwa si di siya. Xe di xe zi ki nangtun turdu ni tinte si di siya la. Changgo yaru shubye, sergyo chachi piyu, zashi mulam shuyu, sim sim sim la chue ta, chue jang chue be si yon. Tegi yaru shubye, nguibor chachi piyu, zashi mulam shuyu, sim sim sim la chue ta, chue jang chue be si yon. Teme maru shubye, garyu garzang piyu, zashi mulam shuyu, sim sim sim la chue ta, chue jang chue be si yon. Tirin karma ya la, dadan tenzhen ji sun, tenzhen pyu sum tso pa, kaga chotu nang ta. Tirin ngan zon zom zom, yang ne yang du zom shu, zashi mulam shuyu, sim sim sim la chue ta, chue jang chue be si yon si shi xia.

Tene mutu che yang kong nambe tang nawe lu xie, la se poma siya te kuti shu yu. Xie de xie zik turtu ni tinta sri xia. La se poma bianme me to cha, bianme me to minam yi wang cho. La san zi minam sang. Mao la sa te wen zi yang zi sri xia.

Tene tiring ki sung xie ngip ti, xie ma chu yin so la ne da nan bie sung xie, abu ho ki po mo xip ti hin. Da xie ti ci, zhe xie do ji la ne zhi na xia. Kong ni lop qin lo mo xie yi xin. Kong ki lu xie dong dang ti, zou ti, qiang tang zhok bie zhu lu dong ke pio xie. Da ge xie ti, reng yi gi ke chu bu tu tuan bu xie yu ca. Ge nga nian la, yi wang zhok bie ma ci, nian chi tu la, jiang bie ren xin dian yo xie. Tarikong ki da na pe, abu ho ki pomo si be sung se di na li ne. Abu ho ki pomo gen kui zo ur sung di, car se gore ta, gui le kou yi shuk chu, lu le gar jam ca ca, ge bar ngui chep ngui chi, zi be bang dian jia qin so ki gen pe, zhu kui pomo sung yin chi ju yo si. Abu ho ki pomo si be sung se di, zian zhu na, xie ti dang deng zi la ne chi na xia.

ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Pejin xie ding yin yi, lu zhe ge ju nan ki, min nam ki ngwe ne ju bi yin, xie zi ta, dang yang kang ne kya, chen su keng bu ji yo shi. Xie ding yin yi, chu lu gu ru we yik chung si pu ta, zi we pe yu si pu ti yin. Da zi we pe yu si pi sung xie ti yin, nga nam cho pe yu la si chen pi xie zi ri xia. Xie zi sa sum ke pe, gen su zi la ki, zam cha pi ju ji shi. Xiam li ya lung ten sing ken chok bu ling gen ni. 陈氏族别宗学卡丁义杨家水三说那协定义协不虽然多几两年改多那下

Tikpa tang ni tu zhe le. Chong wei long ju, long ju min. Chi tang chi la chang na yang. Ngo cha poro hui nam tar yin. Xie sung pa ni. Jiao su tang su yang. Ra rang ki cho ji ju la sao hui do tang. Jun bie gui tang. Tui bie kan pa la so pa kwe go te ta kwe nye pa ni mu ji gui. Tadung se li yang xing ar ta, kwe li yang chong zi so, dun yun nga yi ga di la ju bie kwa gui jang, cin bie ta tang che wue. Long ju tu chak bie ta nye tiang, si bie pin zo ki ngwe bu gui yu jian wang bu nye long su chi ji yu tu chu bie jung zin ki tak bie chir na. Chir long ju ji ba ta nye wang ki cui ta, cui mi ni ga la char tu rung yang. Dengue to yi na dian ne min zha wei long ju cui tang cui min ni ngo xin tu ta tie ba de. Sok jie bie pam ru la gang di jie di wang ki chi tuen bu la zik pam. Yu ju tang hem zun ki chui li ya dian ne xian gu gor jing luo dang. Gu wei mi wei bie ju nun la te ki ri zin pam. Wong du zin xie ki rang ye xian pam ki leng ye ko lu gor jing chok ba dang. Chongpa soki, rani johor jeba la soba dona tikba tang tuzele chungwe marung lok sui tsumi ki longju titabu ni. Parjang shasa chadung ki tsui jishin tashie nguze rengxin le. Longju jibe mingki nyeba ni namiha mayin no xie de. Deyang becha shani xieba yi na, tuandru rizhin ki tang jila di chungpa ta. Tawa se nye ki njang la jigar chemi to chubar gyurwe tse. Teta njang wa se jitabu si jibu yi na, mi gyu ngo cha poruwe namtar kundi.

0: ngesmje marchelete yabjelete sorchi khwar ke mot adopina yentosha tatte nangka per ichomazu mu atwato yo ngayan lo nialan tor chuchi ta yemchoto ti tapsi na wersa
1: sala sun tam awa Sang la su ja vi cha sa le da da wa

ngara yun rin kyo we jie le rim hi lamin yang zhang di zhou gua war kyo we. Nge chong mu cu ngara chou su ma dui war kir yang tu yu. Ti wei ngala cu na kun zu su le yang me bi ga ga lang mu xik chi yu. Ni zu ti ri su xi ki nge ama ar xie song we. Chi chu xik le ama ani cang tu yong ni ngara nup tir yu le zhou chou xu xi. Reng kim tu liba tang ame chu su di ca bu qi ji. Xiong wo xik nang tu lu ni. Nghe gang ba bang tang. Chi jia ji gi gang bei si ge ye yun che ba na ne su su se mi tu ba lang. Tie jie le gam lu kang rung ki neng zi nyong zam si kir yong ni. Gar mei tuk zam yi xu ji. Ama tang mo bu ni gi. Nga ra mar nian di chi ting ki si ge nang ci gu zar du ju ba na. Ne su chak bu nga ra ngui na chong chong chi ji. Nghe pu de bi xu ro pak za chi dar chi yang. Ama bu ni gi to ya ka ne yi. Kuni yi ngar xin ci xu di sirge nang tu tig du ju. Ne su gi wang ki, cak za gi zha ti, ci gu sirge na za wale che gin tu sam song mu. Yin bat ni ci me le xu be zha shi. Ci gu sirge ni ga bu tang, ame re gu ni ye si kap le yu di sirge zim. Ne gab rin le ne su cha bu nyang na yang, rim ki ru gang ki ding na di na si yu ba cor. Nu mu tir nga ra ni ku ne ge song wa zha. Ti chi ni ame puyu kolam ya tan te bu si gyo ba ti se tu zang ma zhu ji mo rang ki lang ze le di ni lam ki na tu ka che yu se ti ze me de lam ti ni ha jang sa che yin bi ke bu gu de bu ji ti zem tu ba si de ne mi ti wei ame lam ki yi gu ze me dan ba ni jing ne le la bo re mi tu ji ni ne lam chi ju du dang de nga le ren ba shi shi yin ne ya mo ji ne lam ti qin bu yu ba ta Tee khaar zirma maangbu dhebu yi, lam tee ngay gangbe miti kwaar yur. Tee dhani yang uzu chee di kun tab chee mu. Yar maa la thong ni thang la yewa ni yun ting ki nang sui yi. Gap gap su, ngay go go di rang ki lam la dhutu, cha maa gangbu jik dun na yuwa taa tsung. Amar chim su chee bi chen ting ki lak za ji yaa me bi, lam ki nang na chir pyu yue bi zir gu ngar si ngay gangbar maa ka su. Tung yu kang zam si gor jay ki nyi si, Ame nye nye gebu chinjian kong ki, lam sarpa shik damne nang le qingwa ding di ngalo gun. Lam te le lale ya lam di, tang ye rigab ye lam yin lu sir. Lale pyo lam du byo jing, pyo pa rang ki lam yin cu chup xa xa chi. Kang ki na yin du chu, ngalo lam kyun yu yu na tia shi. Men jing lo ma nam yi kyun pa tang lam ki yak zo tang sang yin la di di, rang zu ki kher su re yu pshi. Gui su pumu nam le cun na rang rang la cha cha rik rik rik kyun kyu yu ci. Te zu ka cham ni kuyo ka xin bi kim zang ki pumu cor. Ji zhi de bu du xie xik sung di nye ju ta tu zu kang du qi bi su xik yu. Nye lam di kun bi qi ni ni pumu cu nga rang kang ni tong na xip xup tang hap zi ti zhi qi. Nye lam di gang la cho xin di na yang nga rang tok di pu mi. Yin na yang kun zu riang ka min du di. Rip kun zu mi ri lup zhin ki lo ma yong zu chui du. Pyo lam mam, ya lam kong kien nga chi gu shi. Teda lop zho pomo cu cha myo ki gok lop tang, cha myo ki gui zhe nang ni, nga ra nyi xin lop chi li xiu. Nyi xi ki ziri lop cheng gom, gen la ki chi di ding ni mar kor di. Lop zho cang mi nang tu, pe mo cu lam li yak pa min du. Nge rang li yang, ko myo lam ten zhe xi yu na ji ma ru nyam. Nge bar tu, rang la lam ten zhe xi tap xie cha yu yin si. Gen la ki teda song bar mi yu yu yang, me yang. Nye ni qi nyi nye lop zhu cu dun tu gu ye ye qie di ji mi nyan bar song wa yi. Nying ge jie di nying kong xik le, e gu lo lun ki, nga rang pyo di shu bu gar zang ki ju bi ngui bu xik di chung. Nye ji xik yin nam nyan bi chan nang ki ka qie ba na, e gu lo lun ki nga le lam sar bu xik nyue du jing. Ti ni nye mi zi nang qie tu nga le nyue bi lam tang bu ti yi. Lam ti ming le gup ti mi nam yi ba lam su lu sir. Gap tir ting san nang xin lam sarpa xio kam tu jok sui me ti, yar ki mak lam ka ki yin yang cho, guin ki ba lam su lu yin yang rung, cang ma xio bu ka pu kui tu ju yu pa shi. Nga la ba lam su lu to pa ni, nge nang wa yang duong ka yin, ba lam su lu du mar guin to ga ra kuen pa na lam ki nang ngui ti bi, e gu lo lun ki lak zem che di, cha re ma bu si ki lem pa kya bi mu tu tu kuen. Nga rang ta na nyam cui chui tu, Kaji tang su lu kun yong ki halam yu mi si. Kaji tang su lu ki yang tu ye jing jie le nye wei tu rup xin ki chen pa su tu. Lop zhi

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: སློབ སྦྱོང ཁྲི དུན རྒྱུ ཆེ
2: སློབ སྦྱོང ཁྲི ཡར རྒྱས ཡོང ཆེ
1: སློབ སྦྱོང དུས ཚོད
2: སློབ སྦྱོང དུས ཚོད
3: མཛ ཤིང ཚེ བའི ཚན དོ ལིང གི ཁུང ཁམ ས ཁྱི དང སེང ཁོ ཚོ ཡ ཐེ ནི ཀྲུང དབྱང ལུང ཐིང ཉིན ཐིང ཅི ཀྱབ ལིང ཁུང གི ཕོ གེ ཐེ ལམ ཐོ ཨོ ཁུ ཏི ཤུ བི སློབ སྦྱོང དུས ཚོད ཅེ བི ཆི ཏི ལི ཚེ ཤེ nga thiringi lezen zo kyong shu kien bim kya tsu yin. Ten de lezen na kubye mutu che nama lingge tsuro. Xi Jinping ki turab sarbe zhunggui kechun tenbe chisor jinglu ki gongbe lopchong chitun shibli. Mimang tewar zinbe pege ki samlu kyungkyong che gobe gorso rinbe shingu zhu shu kienbe nama lingge tsu tu lulu ngan senjo nang gyuru gosu shu. Mima tewaar zinbe pege ki samlo kyunkyong che gobe le. Turib sarben ha, zhunggui kechun tenbe chiso rinlu zinkyong pe sum chebe zawe langchok ki ko la ngudu shubi na. Mima mangso ki kagi tsoar changbe myndun te tu dintu pedab ki mikpe lan zinggu. Tiyan tome samdun ma che na, ta su tuan ki nguchu kyong tu pashi. Zhunggui mima la, tiki zhunggu ni zhunggui kongchen dangmi tome samdun shi. 제게프소지 시진핑기 대나와자 미만기 거긴 대비 초월 장비 제면이 간주 피더 미베히 테라 토토 바르숨도 미만티니 셈나기 코네 토슈슨 조고부터 토도 바르숨도 루지 심지기 미만라 샴데 슈고시 토도 바르숨도 미만기 케벤타 디기기 튼도 후타 베전치고 요시 미만기 정신이 마르키스 진로기 원세 체슈기 실루인 토다 바르솜도 미만다 냠도 퇴업타 미만기 케뱅기 튼도 페덥 치브니 마르키시 진로기 시단타 시다 신다 바르기 저의 개발시 중국 공천당이 마르키시 진로기 시다 예배 찬니 당기 정신타 망기 정신이니 토마니니 시튼라 지구르 힘타 기급다 미리타 미만체기 케뱅표 정의기 케뱅 믹세친 칸야 요마시 Gertu manchubna xine zawan chubtubjin tuanjian chubtubutam. Xine tangi ngota zawai miyu la xigutam. Mimangi zawai kebyan la xine lujik simjiki mimala xamde shudubshi. Lugyu la tegar debi na nganzui tangi sarjin zubchun gyurchu sumbewa changma mimala kebyan chubutam. Mimala tigi ki cua rödu chukche imbashi. Tangi mimala nguchi che de yu gi shima torne se xin kweba ni mimangi zawi kebingi tuyantu pe zun che bishi imataan. Mimala nguchi che de chargwa mungchu kebne charbin zinzu ba tatu tangwa ni mimangi zawi kebingi tuyantu tabzu che bishi imba. Mimala nguchi che de ziwu chenpo sum zalo tangwa ta zhunggu sarba zubwa ni mimangi zawi kebingi tuyantu pe zun che bishi imba. Mimala kuchi che de, chizo rinlu ki sarchi ta nzu junpe ne, uipon tarsun ki namba kyurwa ni, mimang ki zawai kebang ki tuandu, tabzu cheba yinba. Mimala kuchi che de, kyurju kuchi cheba ta, chizo rinlu ki tingrab jen zu junpe wa, Zhonghua miri ki gyardar labu che, ngunjur cheba che kya, tega nang xin mimang ki zawai kebang ki tuandu, tabzu cheba si yinba si. Tegin denbe cowa tuandu nyerwa ni, Meiriki xiebe yartun yongwaar gudi tongwe dupshu pu tenshu yin. Turib sabar lemne, mimangi kagin tenbe cowar jangbe zemun te ngarwe shuk chirsongwa ta, ngarle sangwe lopsu ta, ngarle tenchaki lega, ngarle lorpebe yongbub, ngarle yidun yubbe jisong ginsong, ngarle chuse towe menju chudengi shepshu, ngarle pagyangki netu chakin, ngarle zebe kuryu. nga le pyunsum chokwe samlu ta rigne ki chua che long su jure chigi yuwa ta. Puchu nam, nga le lakwaar chalun yuwa ta, nga le lakwe lega che ba, nga le lakwe chua rewe zemun chigi yu. Ngan zui du dendu, kong chen teng mi pe tep ki nying top zin kyong ta. Tu den tu, mi ma la chang we, lak sam karpon zin kyong chi ba ta. To da par sum tu, mi ma ki ke ben ti, lan na to we, kwa ne sun jo ba ta. To da par sum tu, mi ma ta, sam dun chi ba ta, cha wa nyam chup chi ba. Mi ma ki sem che kang chi la, sem che chi ba ta. Mi ma ki titu kang nyong ti, nyong wa che ki. Mi ma la ngar le kagin ten ba ta, ngar le tigin ten be, chua shi, jun gu ki yu. Teyaan mima la tenhe lukyu ki cha xa labuche zhungu ki yue jing. Mima ni lukyu ki sa zhungba yinbata. Mima ni bao ngoma shi. Mima da kate na ngan cui tuanja chiyan zhu mitu bashi. Lukyu ngozu xin lu xiebe xi zi cawe ziwa di kyun kyun che na xi ne lukyu ntundu kyubi chungi la nye xie nye tu bata. Lukyu ki chungi dara le tuan zhum na xi ne kyega le mitu ba kang ya me bashi. Lei le zun xin bang ar che we zhong gu mi ma ni zhong hua mi ri ter gu mi che bi di xin de bu yin long ngo tong ki kong wa la chi mi de ci le che la ji cha bi zhong hua mi ri ge pe ge lu gu ni zhong gu mi ma ki chi bi bu ta jia che la ding se bi zhong hua yi xi ri ni zhong gu mi ma ki zhen bu yin xin qi da ren wei zhong hua mi ri ge ning de bu ni zhong gu mi ma ki ge bu yin la zhong hua mi ri yar lang bu ni Jurchun tenpar gyubataan, tenne tomtent gyurwe chonggyu labu che yongwe dun suba tenyaan zhonggui mimangi peetab chebele chongwasi. Tela, mimang mangcho ni lugyu kondu pewataan jicho yartun yongwe dupshu zo yinba nyebar tu ngunzi samu che de mimang la nyewar tenne lugyu ki jasha labchen chunggui. Mimangi chebe kone kyunkyongtaan, mimangi hurzun rengxin gokun ne tunbe chebani ngan zui dang tokta par sumdu mi pangbe nai su kuebe mengshi domden shikshi. Pang mi sirni nam yin la pang mi sirni sayang yin. Zhonggui gongchen dang targe kongbe yongtube kyumchen dang zhonggui kechun tenbe chizo rinlu parmen dungyo tube kyumchen ni dagda mi ma la nyewar tenbe genkishi. Pege gin jorwa shomche ni cui ngoy la gyunga cheshu ni mi ma mangso yinba dang gyurju la guide tongche gyab ten che se dupshu che shu kyan mima mangcho yinpashi. Gyurju goje ki ngun zin ta lak len ten ki gongge chung ten re re ta gyurju goje ki chwe ki sar chung ki changwe re re chung pe gyurju goje ki cho re re nyam nyong sar chung ta suang cho che changma mima tong chur ki lak len ta lo chwe le mo chung wa chi kyan me. Kanye ta chen long kong rung la che kyan mima ki kyab gyur ta tishu yue chin se mi tu bie ganyan chi kya me bata, chwe mi tu bie ngagu chi kya me la yung chup che mi tu bie len gen ya chi kya me. Mima mangzo lan zay du me bie lo chwe ta dup shun ten yu bata, mima ngin dun du nganzo nami yin ya lup chung loma da bu shi. Te la nye par du, mima ngi chwe bie ndu lu ta, jun bie nyam nyong ta, dun bie nubi che la zin cho chi gui bata. Mima ki gen la ten he, juan dan chen le lup chil hen bata, logo chen la, tabju ji gui. Chepsi ki lo zhu yar kya yung gu ta, si gyong ki nu zhe cheru ki gu, gu zhi ki gu zhe torun di gu che. Mi ma mang cho ki, lak ling ki xing zi xin pu na, zawa samur cu war che ne, kun che me bar, mi ma mang cho le, cu ju ta, nu dup du len che gui. Toda bar sum du mi ma ta, jik sim jik che ta, ti du nyam yong ta, tun ji pi tab che de, mi ma yong cho ki, zhuwa rup du ten ne, me ge ki ke gin ten be, mao man zu chun ta, Rengi ki tigin tenbe, tsuwa sechun chebe leela shuewar chegwe. Jigeb Shuji Xi Jinping ki, Tuyrab ni gyuxin denggen yinbataan, nganzo ni gyuglin debken yinla, mima ni gyuxio dagen yin xie sonaw xie. Mima ni nganzo dangi, lege che tu chunju bataan, che tenju ki dengjo ba yin. Dangi sikyong chuze ta, sikyong penje changmara, Rengi ki dengjo chebe micho para, ngebar tu, mima kone, tenkyo che kwe pa shi la. Tertu ne, mima la kebe nguanze top yume ta, mima ki tsuwa lekchu nguanze chung yume. Mima ki kewaan ginsu nguanze top yume che la da kwe pa shi. Turab sabin ha, ngan zun dundu lakwe chenlong ta ne dun ni, ngar xin zaza ta nyungzi che wa ta, dangi dundu lakwe gyugzhu ki yug tirin nen zo yuba ma shi. Tela mima ki kyab gyur che mi che ta, mutun che mi che. Kabu che mi che, ke len che mi che che la, lega yu ze chen che che ki, zawe che shi che di, lūgyū dā mīmā lā ngā lē sāng wē gyōng zhē sārpān bīw kū. Mīmā yōng zō tūmōng tō chūgyūr yōng wē chō sū tūmār kio kō bē kō lā ngō zhō shū bī nā. Tūmōng tō chūgyūr yōng gyō nī mār kēsī rīng lū kī shī zē mīk bēn shē. Mār kēsī dā ēng kēsī gōng shī tār nā gōng chēn rīng lū kī chī chō sū chē rīm tā chē rīm pār tā chōng kēr tā chōng sē pār lē shū ngē zui tā lū shū ngē zui pār chē kī ngiān dā lāng bū tā Khebar zame terjin dangzhuo ta, keng nu tijub ta, kudun topzhu lakdar che de, jizho ki nyamchu ta, mi zhi zhi rangwan ta, cho yung ki pege de, ming dun tsungpar ngungyur che yung kisi. Tu dir lepce, tuenge che gui, mi yu ce chukyur yungyu mi yu dun zimu ta, mi yu ce ki, changme sechun che be kebsan nyamchu che bishi. Tu mung do chukyur yung kui bati, jizho rinlu ki ngowe to ki, langch chun yu bata. Mīmāng tīwār dzīmbi zāwē lāng chō chūn yūshī. Ngān zū dāng gī tōg tā pār sūm tō, mīmāng lā nī chī chē dī kēgīn dīmbi tsōwā sē chūn tā, tū mō tō chū gyūr yōng wē chē tō pē tā plō mē chī kī yū. Lū tū mō zī dōng gī, zhōng gu sār bā wū nhē mā tāk bē tū nē, rāng gē tār kē kōng bē yōng wē mīg bēn tū nē, chū bū tī nī tū mō gī chū bū tā, dōm dēn tī nī tū mō gī dōm dēn yīn bē cāng mā rā tōp gē yō chē sōng nā shī. Kyurje goche ki lugyu tugab sarben ha, lutun Deng Xiaoping ki tumoto chukyur yonggyu goro tengma nenshe nangti, jizor jinglu xebni mi nyungshe chukbur nyuwa ta, mi mangche wa uibur nyugyu tenchamaari. Jizor jinglu ki keba rangshi nguansan dushu ni tumoto chukbur nyuwa chagyu yinshin, teni jizor jinglu ki ngo chunje chigi yinshi tena yu. Lutun Jiang Zemin ki, tūmōng tō chūgyūr yōng wār chēgyū nī jizō rinlū gī zāwē zātuān tā rēngshī gī cundā yīn bē yūgui dēn nē tōng mī rōng shī nē shē nā yu. Tēnē yā lū tūn hū chīn tāo yī gā gyūr jū tāng pē kē gīn rūm chē mī mā yōng lā nyam jū chē tū chūgū tā mī mā yōng tūmōng tō chūgbūr ngū wē chō sū kūm dāb dēn bē ndūn gyū chē tū chūgū shī lāng jā tūn nā yu. Tū rāb sābār lēb nē ngān zū gā gī gī cōwā sā chūn chē bā tā Kurim Shindu, Mima Yongzo Tumoto Chukyur Yongwe Tablam Sarbeto Gyo Sinyu. Jigeb Shuji Xi Jinping Gide Nangwara, Tumoto Chukyur Yongyu Ni Jizo Rinlu Gi Zawe Zatun Yimbatan. Tumoto Chukyur Yongyu Ni Ngancui Dangi Ngenzi Zou Yin. Kongi Dato Nenxie Nangwara, Ngancui Tundu Nyerje Pege Ni Mima La Digi Junbi Pege Yimbatan. ngan chu tön du nyer je chu gyur ni mi ma yong cho tu mo to chu gyur yong we chu gyur yim ta gyur ju da phe ge gin drum de ti ngar we ma wa ta ngar we chang yom nga mi ma yong cho la phen be su sun drup gu ba ta mi ma yong cho tu mo to jor ba ge phe mi be ngun gyur che be cho su kum dab tem be dün ge che gu yup si tu yin jing bo ro ga je be tap che ba gu ngan chu dang la la ling chu tu ngon la chu bu cha gin ki che ma chukyur yongwara kwechi chibata, gurim shin tumonto chukyur yongwe chunyi zhengshin ki ngun zin chungne, mimang ki chowe chuse ta, jizo ki nyamchu chuse la kwede ta ne, tordik ngun se chung yubsi. Zhun zin ta, rin zin, shen zin, nyan zin, shor se ki tep, sole ki tep so, min ser ki chowe te, tenga cheta mepen zin sho chiri lugyu ki, tenze kanto yue simbasi. Chedo ki tungwa ta, Togui guanba, tsuwa kanye che waso, longa tongcha tongmara, rangye mima la nasu tongwe netuan deta, ji chane, rindu te simbata. Chungui mima ki, togui minzomba ne, njunjin la lepe, lepchen chonggyu ki, dun su yu. Mima yongcho, tumonto chukyur yonggyu, lepchen ki mikben ngungyur che guana, tertu, pege la tengwa basi. Pege ni mengshi yinbata. Pege chungna, shine mimangi kagin tenbe tsuwar changwe zemyon kong tupsi. Pege ma chungwa ta, mikdon lak singi pege njumze mebi na, tumonto chukyur yonggyu ni mingi lama tsamtu sepsi. Gyurwa puza mebe pege ni nilu kungzen himba ta. Pege ni tsiridan tunbe pege yinkwe shi, buze towe pege yinkwe be tupju ki samlo kyunkyong che de, gyun mi che para palip chir sokwe. Teda nyamdu tadung peke chungwe mengshi tengtu, jizo changyum changten yongwara kudde tongwe jawa gyunche mebara yagbur nrubde cheru suwe simbe palib yagbur kuyoto. Jizo rinlu lamlu ki keba rengshin go gwenne nguantuchu kuyobata. 미만 용서 투모도 추규로 용기 대 갸치 미만기 응원숨 초에 난토

chala changwe nga ngwen to chukwe bale. Chukwa chunor pungpa ta, uibu chekom nyongwa sheba tabi nang sui tenhe chung to chukmi nye. Mima yongco tumon to chukyur yongwe mikbe ngunchur chikyur ni, tuyun zingbe lukyu gyurim chikinpa ta, tuyurim zangshin ki mikbe zhiri shin ki nrubkwe ba shikin. Rangge tingi, chizo zinglu ki tome tuyurim to nepa ta, tatung tuyun zingbor nekyu yinpa la, ngan sui tuyurim lenge we chawa nrubmi nye. Wen gyan tini tumon ki chukyur kumdab, rimshi ngunchur chebe tetu, chawa kanya minchub sewa ma yinpa ra. Nguyen-sum ki chagin la shik ne, drup tupi chawa drup kheng tup che gui bata. Kega tsak-tsik sa ne, kega chenpur gyur di, mima yong zo tumon to chukyur yong we, mikben ki chok su, parme dungyo che gui yub shi. Tene ya, mang cho lam cho ni, tang gi sok tsa tabu ta, zawe lege lamcho yinpe go la ngudu shubhi na. Chigep suji Xi Jinping ki tena wana xin. Mangcho lamcho ni ngan cui tangki sokza tan zawe lege lamcho yinpe tan. Ngan cui tangki lang cui getop tan temzing nuwa tenkyong chibi kimkyu ki nurbu tabu si. Nguan che tan, dacha, maung che kutu yinshun ngan cui yinji mingi yue ce mangcho ki tuandu yinpe tan. Yue ce mangcho la gyab ten chuwa mangcho le chung xin. Mangcho ki nan chu ba, dangi yang takbin du cho ti, mangcho ki rangto cha chu le kyuwa che ti, mangcho lam cho ti, ki si kyung we cha chu yung ki nan tu, lak tar che ku ki yu. Mangcho lam cho kyun kyung che ba ra, ningbo rin gyur ba ni, dangi toto par sum tu, mima mangcho la, sha cha ki ndewa sum ni, kye chi ngin li ya, mangcho la kam mi te wa che ku. Mangcho lan di ti dambu che ba ni, dangi ngo wo ta mi yu ki, chun ji yin. ngan chui dang ni mima mangso dan ji ji tambu chi bale cha long dan gong pe ta dar ge chong xi yin bu ta mangso la ji zuo ta mangso ji zu mangso la jia dian jie che bala xi zu duo ge ge ne ge ge ne su ge bu xi dang ge che xi ge ge chen che xue ni mangso dan ji ji tambu chi bu ti yin xin dang ge xin wan jiang jie ge nian ge che xue ni mangso ta ka che wa ti xi Mima mangcho la, xia cha ki ndzewan zin tu min te, dangi cha xia ki kienpam ta chu gi yu. Te la, chepsi ki tose to ne, mangcho dan ji ti tambu che pi, kye chi zheng xin, nguen zin semu che di. Tu dan nambu kun tu, mima mangcho dan uglam chi gyur ta, le wang nyam gur che pi, lang cho gyur mi nye bata. Lu jik sim jik ki, mima la xiam di shu we mi yu che mi nye xin, mangcho ni, bao ngoma yinbi lu yu nguay zu xin lu ki dawa tor mi ngin bishi. Mangcho lamcho ni ngan cui dangi tokta par sum la kyun kyung chi bi zawe lege lamcho yin. Dangi guchi lege yang takbi tepsi ni mangcho ki samjar chikdu che di yang takbi gui ju chakwa ta. Tine lar ya mangcho ki chui du nji chwa ta che xe che di gui ju di mangcho ki cha chui la yuwa ta cha. Mangcho ki lak lin nang tu gui ju ti ri yang takwa yinmi nyam shib chib ti shi. Mangcho lam cho su gyo bani buzi chobu ta chi zui dunpa tsa ma yinpa ra lak sam nam da ki ma chub che gui bu shi. Yang takwa rikwe shung lu ta lam cho, che cho, si ju sum dun shi lak tar chib gyu di mi mang ki niti che di dun gyu ke bu ta mi mang ki lak lin sar tu ta pe ge ki rin du li si ju gin du cho tu gu chang du don ke bu. Mangcho la ne dun takchwe chebe juishi tan tepkwe tsui kebu che che di tepchwe gangkwe tan guijwe lakdara gangche ki mimangin duilo gogwe ne chungu yu. Nenbab sarbe wogi mangcho lege chungi tan kechwe la shimju samu chebe tan. Dangi pyujung suigun ti lakze sarba tan tepkwe sabara zungze cheba. Jalam kyu ne mangcho lamcho su kyo shenba chegi to ne Mangcho ki legan zhubi, nyuan taan chiru donkwe. Dangi mangcho lamcho lakdar chibla, xieba ni mengshi taan nguanzhu yinla, jeba ni gane taan gaxasi. Tela nye bardu, xiebe jebar guide taan, jebe xiebar guide chedi, xiejo chikur yungwar chibla taan. Nguan zin torde donkyu nedun takcho chibla maasi, jajo rangto yungwe nedun yaan takcho chibla toane. Mangcho ki lamcho ti, shi dian jian zawa chu ne,
Benjor dan jizo peke ki gyurim yonsu jebar che kuibata. Dangi lega yonso ki nantu gyu jikdu laklin dargu yibshi. Targe ki sibe junyongwe mirishi ina tasu gyardar ki nyingbu dobuta. Gadu junyongwe mirishi ina tasu gyardar yongyu.

Tikpa tang ni tu zhe le. Chong wei long ju, long ju min. Qi dang qi la chang na yang. Ngo ca poro hui nam ta ra yin. Xie sung pa ni. Jiao su tang su yang. Ra rang ki cho ji ju la sa wei do tang. Jun bie gui tang. Tui bie kan pa la so pa kui gu ti ta kui nye pa ni mu ji gui. Tadun se li yang xing ar ta, kui li yang chong zi so, dun yun nga yi ga di la ju bie kogui jang, cin bie ta dang che wue. Long ju tu chak bie ta nye tiang, si bie pin zo ki ngu bu gui yu jian wang bu nye long su chi ji yu tu chu bie jung zin ki tak bie qir na. Qir long ju ji ba ta nye wang ki cui ta, cui mi ni ga la char tu rung yang. Dengue to yi na dian ne min zha wei long ju cui tang cui min ni ngo xin tu ta tie ba de sok jie bie pam ru la gang di jie di wang ki chi tian bu la zhe pam yu ju tang hen zun ki chu li ya dian ne xian gu guo qin luo da gu wei mi wei bie ju nong la de ge ri xin pam wong du zhen xi ge rang ye xian pam ge leng ye ko lu guo qin chuo ba da chung ba so ki rani johar chi ba la so ba do na thik ba tha thu zhe le chung we ma rung lo chue chue mi ki long ju ti ta bu ni par jia xia sa che dong ki chue ji xin ta xie ngu zhe reng xin le long ju ji bie ming ki nie ba ni nam yi ha ma yin no xie de de yang bie cha xia ni xie ba yi na tuan zhe ri jin qi ta qi le di chung bu ta Tuo si nian ki zhang la ji ge er chi mi tu jue ba jiu yi ci. Ti da zhang wo si ji de bu xi ji bu yi na. Mi ju ngo ca po ru wei nam ta er ku na li man de di. Mi zang wei jia ba sui ba am. Xian ki ji gong tu chang di gui ma qi ba am. Ti dang ti cha wo jiu zhuo da chi li de bi jiu nian ba xi ki lu ju su si du xi. 催眠龙剧先动我操为九六九八来把别点了让家南京呢龙剧催堂催眠你给一万接戏把接的大多米催客军能行天别多少汤天别快军把戏接就几年前接起玩戏把接过日 Oya chubu chunju cho, leishe chenpa diyi na, sibi pinzo ki ngobu gundi, bena segui tang